0: zami.
1: Sapi.
0: Se go bel zami.
2: Alo, Makati.
3: Makati. Ou bagay yo. Ou bagay yo.